And CIFM Spirit of Manitoba, Adam Gregory, kagisinika mo the world could use a cowboy. Isinigate ni unika mo ako kapeta matna o kami na tansi kisiwe pag uta Manitoba kiti piska kami na gawa pag pitamagan tutuwa na Waylon Jennings ako Gary Pruden na we ako chisa pegak Butterfly Dance. Isinigate ni o kamama ko usimuin. Kamama ko kaya ni mito chigigati. Uta Cree Hour and CIFM.